0: do sabba do da day lo bum da boo da day so bum sa ba ba ba ba
1: ba do di
0: will a reap ba naza
1: ba do ba do
0: will a la ba si ni
1: will a but will a but
0: si bla do de
2: come here puppet.